istajara minan nari talata marratin digi digi tau marinluduak ko po ang Allah Ta'ala mamwari ipagabilang ipuli ako patsalan na abinarakeng talata marratin ikdemu yan na nabaygan ikdemu bahwa manungin di istikama setiap saat membaca tiga kali kolatin naru magkadai abinarakay. Ya. Jadi di gini kita baca ye duangi ikatelu magkadai bi abinarakay. Jadi ingkat tu dua-dua na abinarakay. Ye dua-dua na abinarakay tu li baca. Ini untuk tu lu baca ye dua-dua na abinarakay. Agar dua-dua na abinarakay. Allahumma ajirhu minan nar. Allah

lalalalit na irwon na pagang kalipatamag ko bitara ka diyan na. Koy bigaw mo pa, yaro lalit na, yari ka na sabari pagang kana, naraka diyan na

man istajara minan nari thalatha marratin nigi-nigi taw marinluduak ko po ang Allah Ta'ala mamwari ipagabilang ipuli ako patsalan na abinaragay thalatha marratin ikdulu yan na namaygan ikdulu ba panungin di istikama setiap saat membaca tiga kali kolatin naru magkaday abinarakay. Ya. Jadi di gini kita baca ye duangi iketelu magkaday abinarakay. Jadi ing ketu dua-dua na abinarakay. Ye dua-dua na abinarakay tuli baca. Ini untuk tulu baca ye dua-dua na abinarakay. Agar dua-dua na abinarakay. Allahumma ajirhu minan nar. Allahumma ajirhu